0: Mazaw ni Adam Gontusan, mantang tinimungan, magagabaw mantang ubang pinampang, maganuzo na pasibatan niti damamason sa via video zo, patobian om kongsikaan tanaw pagazo do kaamatan, taon lubang ngaybo, lubang apodamiso, patobwa na.
1: Hi, Sayo Velasio!